nyabwenge yena pasa munja one o mboa kuzenga su yala temba vele ni muna salsa ni salsa yisonde salsa yena nyagome o manja enfin be kwalbe sinu langa na yedu banani kanya interesi watenwa nabina ekwarango ya wenge yina babese betumbi o besuka na besuka wana ba besuka na besuka asonda ba besuka na besuka we afre sun sun sun sun sun sun oyo sun ba mwende na bina ku melodi oyo sun sun ba so mbape na sa o jingia mbape na ben lam lam o kwala mbape na ndi so na whisky na soda Besuka na besuka.